0: Yena ba yuwa fi. Mi ba ti e bi o. E ma wo re fi mi. Lo ti pata da u sa fi e. A mi na ko pa o mi ti wu fi. Ti e bi o. E ma wo re fi. Kai atata na u se. Mi na mi an e ti a fi. You see ya. Kai mi nyuma.
1: This is one big
0: This one, Nanya Macanadia, and your master, no, a better. You may not be Macanadia. I'm going to be on the one.